0: Itiap babazan na kimpin manohod za. Suway kamantad itiya ababazan da kimpin manohod za untok li kanjul lagi itiya ababazan da Jualan Rahma Madani teka PJRM kamay di. Kanjul iti da untok ko duwang padam tu ditibuhan ko si Zam nung aso kahasa tak daw minggu diti dati kan iti Pinay. Katimpun da jam ko si Zam dong suwab gisom jam ko tahu da misa sedap idhintun tuhun tagumu vista minintod pinampang. Dari no kumasawit to Pinay i-alay teke anangan dati da monohod za bah ikot ko no dahi da hintun tuhun tagumu id vista minintod pinampang da ontok kadumo padam tu ditibuhan ko si Zam katimpun da jam ko si Zam dong suwab gisom jam ko tahu da misa sedap montok na diti ababazan manohod za i anjulon boh i ponjulon diti tinumungan tuhun i vista mintod pinampang miampai misoka dong miampai diti bogizan monimong za hospital teka hamin pangusapan Queen Elizabeth Duvo kada hiwai tabi naik kawai untuk kadubang pedam tu diti buhan ko si Zam dari manemozuk mahawan telepon kinangoto kawai saiti kapibosian naputo siaw tabi naik kinaman vagukyo pason mazadid WhatsApp kapibosian noy Joseph Potilu Mr. Mark J kaditi Johnny Upin si Koyokmen mamason ni si Koyokmen diti da kumasa Vivi Tambahut ikot tundaga megana ko di Julian Yapa i Petrus Tampulan kay ako ni Gihivan Iyagang Emilia Gom Abdul Malik Yubog kumasa vi makikin nga audit Sabah FM kadi Koyokmen mantad papar mantad kampung papar Tambunan sumusot Iminia Gansing Dennis Nicholas Yang Florence Boyjol Florita Kinajil pason diho mamason ni siya diti kuma sa Vivi Tambahut ay da Sabah VFM man po da ikingan da gisom Z ka pamahavan sumusot kinangat ko kapivosyan tabi nai
1: kapivosyan
0: hi kapivosyan nagi isay geti di
1: izo i Mac Christian
0: hi Mac Christian ano abal
1: abasi
0: wah isan sa ni kongo diaw mo nalifon det nakatugjul
1: nakasibat di bain no
0: aw ko dati atang kangaw di bain no diti ko ni
1: aw song ko atang kangaw di tir sa pakulitas
0: naikot binasi ba isan may no isan kapan no Mac
1: okay kapaguhu kumadiaw palit
0: katahuanan
1: nagi kuma sa baby ko tutun dago itombo deho da bay no nagi tambahut ko community ko nga vi KTM itombo na po nagi kuma paganakan onduchi lubinis ondu kaduti penong di siapa ko i Palambun clan nogi sa biabi i odulah i tambahut ko i mungkin ngau tia radio kada zando by not eh
0: iino
1: ya
0: ba katodan Mac wa nako sibat ka di ba no
1: ya nako kontak bali
0: obo ba den ako no
1: Okay.
0: Bye.
1: Okay.
0: Mac Christian, sanguhon ha sukod bago na to ko. Ah, is i-Mac na paditi nga anangahan ka sa makinang audit kasi ban boss kada zanded sa Bobby FM. Katodan Mac, nakatudjol kamay di i-Mac di bay no. Daddy Oma, tayo mo gawit isa pamahawan telepon, kinangat ako. Kapivos yan, tabi nai.
2: Kapivosyan lagi diaway Elis.
0: Kapivosyan lagi day diaw. Ano abal no?
2: Awasi.
0: Awasi. Jadi nakainom ka no? Daw dong swab diti?
2: Maso, daw minum maso, daw manuhon hinsaw timatang.
0: Kada kama, otohon na pakabiza hinsaw. O susa, bago.
2: Day, nung aw na pa dito ko no ni Alis nga, napanuan do, dokutul.
0: Hinsaw da subay mazay ti
2: at hinsaw ti madang na
0: nasa ako iti madang ko zo
2: Yak, may si Ben, nako nga, nga, hinsaw ti madang.
0: Ina boy, so nga, nako, ay, kang ko hinsaw ti madang, o, oh, ina.

0: Pong ini pa nga pong kadanan na po ay ka ni ay
1: Doris. Pong kadanan na po saka na daman po mo sa da upa.
0: Ba, Doris may no isang ka pa no?
1: Kapag o kumapadyaway list.
0: Katahuadan.
1: Kumanag nga rito tanak-tanak no. Ay so ay baman kong kapay iti. Pag-uhupang kumanag hindi mga maliyadi kudo, hiyadramaya di. O ka na maliyadi ano na mga no, mintong kalati da baik da babang di na da nakahizod dati panang day na nga. Ay da kasusa ginagawang misaw na na nakasikit na hita daw ang sikapin na daw muhon na masak na pa dati nga at sikapin na da asak. Kumanagin nga rin ako kinabangan ko, no, ba na pa di ako? Habi pa di ako hilin kasi miss, hilin ay hadungap, managili tati tulat, igandot, magigiyadi, igandot ang hidas ko. Kumanagin nga rin ako paganakan ko, dahil na ba, napangabi siya ako, po di mato, mintong, tok za do mai tampuhi do ko na puson podi mu ai so di do mai intong do ko na om dai mo on kuno po podi na dai mat o do mintong na ai so di do kai kos kumana gi do huguan siau de tin da min tialis do tapi dulu wazi kai do intong wang do minum kopi manohon tuo hinsaw ti madang mi ba bay manohon hinsaw ti madang ay alis kumana gidi tahong kudo yan pinampang baru tuaran nagadi walin no na ba no ka aw ko mananalis paon raga ayak ka ang kumana gidi dari news ang i-David ay so na diyazo na manalifon palago mindadi dadjo dad teleponan dia sunga iso na dia su de menelepon moho bi pati kampinai ko nga si dehog kampung mikik papal ansan so na pola hidas ko na udang di binok yo amin kakaan no ay aris
0: ansan na pa ingo nga binong kapano Doris
1: amin kakaan na tayo
0: ba din ako no naputo aman sando nakongo nga vi inong kapandi Doris Tino di dari ka na mungkin nangot ako dahozo miyampay tako di masentius makmajayeng kada kagab

0: Nongo di suho zo manta di Steven Masil Guminavo zo diaw Minagavita ko timbo diti Jam kavahu Duvang padam iso minit Ang suvab id pagunta ko kakal ko may pedago Kakal ko may pedago diti Ababazan na panakan ho zo Tadako tahu Dadang suvab diti Dadi Monemo zo da iso po di Pamahavan telepon Kaya paguhi do Opupusan tako ikut jam kavahu Tong pod minit Dadang suvab Kinangot ko isaiti Kapibosyan tabinay
1: Hello, Kapi Bosyan, natidiyaw sa Pinay.
0: Hi, Kapi Bosyan. May aga ko sa oho di Helen Yong iti. Kaan na, no, not to jul.
1: Hindi, di ba, no?
0: Yeah.
1: Ako dam.
0: Not to pot on dam, kung nandika sa oho, no?
1: Ang tutunan, eh.
0: Ang tutunan, bo? Ba, Helen, nakainom ka na ako na kupi.
1: Da, kainom na na ot.
0: Ot kyo? O, ot yeah. May no. Ba, Helen, may no, isem ka pa no.
1: Okay, katohanan.
0: Mega na po.
1: Pag kumapay di ang pagkanakano kyo.
0: Katuha dan, Helen.
1: Ang kunang kumanagili, Zandi Dolores Asing, Florence Boyjol, Florita Kinagil, Dennis Yang, Lucia Bibi, saya bago ya, Adila, Emilia Gom, Ellie Slim, Lucy Doyo, Alicia Maitim, Lalita Jihun, Agitos John Modoit, Marius Marudin, Johnny Upin, isa kayo dahil tambunandi,
0: Isa yung pagkakitabunan. Ipitros? Ang
1: pangkalingan daw.
0: Julian? Koyok men?
1: Yeah. Koyok men. Katawadan li. Ang tampay na song. Ang yan, di magkikin ng mga tangawhi na sa Bawi FM. Tabi ta daw katahu. Ang mga sando. Ang mga hida sa kong nga bi. May ampay na katay mo. Tako no dado pala katos. Sima mantad sabat. Amin. Katawadan Jay Ellis.
0: Ba, may gana po, Helen.
1: Okay, babasan sa ngayon.
0: Ba, din ako na.
1: Okay.
0: Yeah, yun na. Isa pa di pumahawan ng telepon. Daimon, kung naging kumasa, Vita Pinay, dahil ipinabuzo na pason, masara WhatsApp, naging Facebook. Ako kasampatan dati, ako dati asivatan na pahambos itin po dito nga, pahambosan ko dati, no, kya, hapas, piti abal, tani mamutak tarao bayan na. Dari ka na makinang ahozo, man tadi, say, Razi, bazad.

0: sua alta maima.
1: Tabi ko nga vi mantad panagi hozo di Clifford Anthony papanaw id rock and roll minamupos iti babazan panakan hozo tada ko tahu dodong subab diti insan po ko tahu dan dia zu tu minampay ko dago diti babazan so hinay do san jam mantad pidi jam ko tu tong pud minute dodong subab gisam ni timpo diti dadi kadahi vai makinungaw diti babazan panakan hozo tada minggu do untok tada minggu diti nagi panakan hozo tada ko tahu do minggu ti so mantok dia zu ipinamuso de pason nung kitim po zona tino nga kahumbus ko diyo ipason nga video zo timpo da bay na diti kangan di zo diti abal to nibo montok tadaw bay no
0: abal to nibo tadaw bay no
1: Kapanguzuvan, tuduvan teknologi kapalintan GovTech id Sabah kiguno man na kapaghuanan kuma nangangazan tuhun magigizon om kapahumbusan katoynan miyampay kivaza. Montok patanto kalajak kagumpit kapalintan hobi auhan o sikap om nagi oswaw mamamaguna. Nabawas di Vazon Montili Datu Seri Panglima Haji Haji Haji Nor penuntudukan GovTech papatanto tuhun magigizon do sebagi tonudon tagazo. Namatino na boss idatu Sri Hajiji kapasimbanan digital nga kiguno idsuang papoyng kavas kauhanan papapanaw pangindapuan id Sabah katihambus manakaday da mamagazat papapapu om papapu ekonomi pogun kadisido kikoy mauan monodo miyampay o sikap kikogi ginovo tavasi om kikobinsyanan kuma pakakalajak palintan na po nga misin tagazo kapanampasi kuma teknologi montok pagkangan tuhun Sabah. Pinapobi ako palintan himangato si mga padngay bulinggit son taon kuma pumadam pogun saba. Montok papapantod pinggisaman manahob kahasanan dada o manguhan ahal social id nazatan timpunon. Nabos di Montili konduan kahidasan ng kapagkangan tuhun datu Julita Majungki kiguno o sakadung di patihambus montok papatanto ababazan tapi pimanan o kapangipapan anu pahambuson miyampay kivaza do kuma tuhun magigizon. Tahu nga pod makikinabos Sabah pinakazan kuma Mesir di minsusodab koniab do moy pangaput panginabasan id University Al-Azhar om Mahad Kiraat Shobra Al-Azhar mantad ginumudino duvang padamvahu makikinabos na katoy mo sakaday do Council Ugama Islam Sabah MUIS om duvoh makikinabos sinakaday do Yayasan Sabah paghoy dino minakinungaw pahay di ziho do pason panansunudan mantad di Exco Ugama Pogun Datu Dr. Muhammad Dr. Datu Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif binasa di mohengon MUIS Datu Seri Panglima Yahya Husin. Gontob kavasa kumalaja di nakopus pambalajalan om pinghudan technical om vocational TVET papampay polytechnic om college community policy id gontob di kapaponsiko. Montok taon duvang ibu duvang padam himo nakapaswat a polytechnic do sizam nga padam vahu titik himo piatus namot sizam nga padam vahu titik vahu piatus montok college community. Nabos di mohingon opisol totuo sedafiat Sindiran Berhad Datu Awang Butaman Awang Mahmun ning kakoton dino sinakadung do bogizan ngawi iki pamalanan tauhud do mosikap miampai kampazatan hobi duvang padam tahu ngaibu tambahut pamaonan patotoka pagun i papatantu do kurikulum di pinotaunda tomoy mo mipahud miampai gontob sampo magunan. Ababazan kem kepimpinan kesukarelaan beliak berkarisma kanu manuidong pamumusaw kababago dai tatanga kamuhakan suvai ko kapanamba tapi piumanan kakamoy tanggungan dioho idsuang manunda da pagun nabos di Montili katundan kamuhakan kabuon spot om ekonomi taba Datu Nizam Abu Bakar Titingan ababazan nakamoy manakosivatan kuma di mamampazat kanu toyhan om pinghudan sabagi buan.
0: Abal Tonibo Tadaw Bino.

0: Masuaw to mo imo.
1: Sabi ko nga, Vida, bahay na diti jam, kavaho, taho nga padamhima minit ng suvab, id paguntokaw, insan po, kapivos yan, ng suvab, kumadya zo. Tabi ko nga, Vida, tutumod pa dito ko, da makinangaw da hozo, to kiva diti iso kapoyhan, suang hamin, pangbuson ko.
2: Kasahimbaan, Boss Karazan, manak diyo zo, kapoyhan.

Tabinay ko nga vi, kivaditi isok pa hansong hamin inotoy mo dagay. O buka pa hansong hamin na paditi nga nambit dagay mantad di Jimin toy ko i Anis bin Akang mantad kampung Dungaw Membakut. Papayho do minidupogun i Alexius Angie Agang toy ko i Mijin di jam ko padam iso. Dong suvab di tadaw ko niya tadaw ko duvo ko duvong padam duvo di tivohan ko si Zam taon duvong ibu duvong padam onom do dayo id kampung Angsam Dungaw Membakut mantad no do kay dan diti manu di dapapoy ho do paganakan Alfred Ng Bin Lim Liman id no mo da pangay visit na songingizon om to binay Walis om kinovangan naging ngavi dahil sodu teko id somok. Hosokon o tinan ditong atiagak Alexius Engi Agang teko imijin do tadaw suvab tadaw kaapat ko duvong padam apat itivuhan ko si Zam taon duvong oibu duvong padam onom do deho id kaabangan kampung Dungaw Membakut. Nga paguhi diho oviton pahayd o tinan ditong atiagak dadahid panamazangan Kristus di Raja Kampung Dungaw Membakut da jam ko opod tahu ngapod minit da dong suvab. Moy da tahinasan ko zodio susuguto aku tapi naik ko ngavi kapayhan suang hamin na paditi nga nambit na gay mantadi Jimin tay ko i Anis bin Akang mantad kampung Dungaw Membakut. Papayho do minidupogun i Alexius Engi Agang teko i Mijin di jam ko padam iso dong suvab di tadaw ko niyab tadaw ko duvo ko duvong padam duvo di tivuhan ko si Zam taon duvong ngaybu duvong padam onom do dehaid kampung Angsam Dungaw Membakut. Mantad no do kaya danditi manu di dapapoy ho do paganakan di Alfred Ng Bin Liman do inobod pangavisi ho do songingizon om tabinay walis om kinovangan nagingavi dahil sodu teko idsomok hosokon o tinan di tong otiagak Alexius Engi Agang teko imijin do tadaw suvab tadaw kaapat ko duvong padam apat itivuhan ko si Zam taon duvong ibu duvong padam onom do dahid kaabangan kampung Dungaw Membakut. Nga paguhoy diho oviton pahayd o tinan ditong atiagak do dahid panamazangan Kristus di Raja kampung Dungaw Membakut do jam ko opod tahong opod minit do dongo suvab. Ingka kaniti iso kapayahan na suang hamin. Idpason kaya dan kumapaganakan inatong kisadan lasong hun paganakan kaupusan ahansan kataboy ginavo do managuvang timpu kaya dan diti siyo no muntadagay.

Ingkanat beli kong avin nongo di Zuhozo mantadi Cheryl Moses matinggal ketahu dan tambahut om nagi di Sinal Palanius om di Clara Paul tabi pintu tunan dari temne kong avi isa pa di Hozo ang audio zo da paguhoy da mitang gizad ta ko ina pa da ikot jam ko si Zam sumabahi di baguiti ko sa imbanit boss Rosina o minsan po katawadan tu mantad pa di jam ka apat taong pa di minit musubah bibay na minampay ko om nakinungaw diti ko sa imban boss kadazan nam gisam na timpo diti samak na jam ko si Zam da nga subab om kanahivay makinungaw diti ko sa imban da tadaw subab isa ko katimpun da jam ko apat taong pa di minit da min susubab dadi om Hozo mo tak ti Hozo tovi no kuma sa vi tambahut ed sa bavi FM tay mo ti Hozo man tadi Philip Mosino piang bahutan tavasi o mahansan ko ti hambos idi piang bahutan tako maza ded sa ba vi FM denok mga vida namot tabi pibabasan matadago Elis Marius bye bye.

Magsuko sa pamamagitan ng siyaran Bajaw Hilingsan. Dakit masalagi habalahat siyaran Bajaw Hilingsan. Dinagan hinawiti makale habal lahat siaran Bajaw Hilingsan.

0: Magsuko sa pamamagitan ng siyaran Bajaw Hiling Sam.
1: Baldo sa tapen episode ba BFM sa Hiling Sam sa rakan jari but biasa na na mapamupus masa ni agira kerang minute itu bahan ko ang ka dua magsuno unto ka pamalasig ka ama ko hapiti ing gabaran sa rakan ni gara bilahi lumangan langan marambila ko hapito kamaya kamaya rupa income merumaran ang balia ay maka ay makatanaw ka sa rakan ni ang darusap kaadaan cuaca betingga wangi ay ito mbaldo sakit dangay na ni rusab hap na pahayang hayang gay jadi hey na ay rupain ni daan ni hampul-hampul keadaan cuaca betinaan ni sarakan na paayad na pain pingga-pinggawan sarakan na jadi sangbay sumangat da kauman min Hamdan Arif maka suli paglami-lami sambag suara eji maka si Bob si Mayang Galura abahan ko ni kaam insyaAllah dapat apa malik tahu umur magbak lagi ni jaga keselamatan ni jaga kesehatan ni jaga risabah iman maka Islam. Assalamualaikum.

Nah iti sumandak dot rumah dawe mata di Nelson Kevin. Pasti kau di itu mungkin ngau City 3 kihoy kalau kihoy aramaiti kau.

siguro kung di Roman Reigns to makita nga Florida lo sa bom Laurentius. Kapis na nga dito to ni Jeff Law, Ponsiko. Kala Ponsiko nagi kumadi a Florida i Robert Berto. Kapis na nga dito to ni Jeff ka. Kapis na nga nagi. Hi DJ, Balanja is the sinding. Namat ko, Pensikul, manta di Justin Lusa, kadao. Oh, bantakan pa nung hearty sining kyo. May Uncle Jangot Kawago, DJ, mamasa na kudak, mante, sananit, magkikinang o BFM, kadao na sa kadungot ako tit, boros do tinaro kaya. Tapos, nung auto ko manakadong nga, isay pa di kyo, manakadong, may Dama Shop Online, kamis na nga tatuang DJ, mamasa na ko kumag pinayayan ko, parang hilad, aranaw, teka hinong ada payala da denda kadao malasan da karang udang awi kya kabinayan no dama aduh ya nakuro di kya na MM kadapo ba, makinang ito ko pala sining diti. Ami, Nor Nikki, Nor Jamin, kati. Sanong totoong ni Jeff Law, kasi nang totoong nagi kumadiya Nor Nikki. Ami, Bagang Kawago, kasi sanang ada totoong nagi DJ, am nagi Einstein Kumbalutan, magiging ko ng Sabah BFM, o sanong kapiya kati. Ami, Kaki, DJ po niya sining di Fulgentius Michael Angkangon. Lahi, dudid, amun ako ng sining daw ka. Oh, giya. Bye, human lati, nung haro na kya, Kiki. Kaki bagya. Ami, Zino Bonis, osanang tatuang DJ, Ponsiko, mamali yung tatuang ni Tika. Osanang tatuang lagi, kumadiya Zeno, Ponsiko na gitu, magkidang o, lehisan ka, gikinawa, miyampay dat, sining liti. Iti sining man tadi, Sean Abin Reitan dat, Jennifer Cupid.

0: manamong rontob kinawas raha. Manguyatinan so kukuri 3 minit manikit tadaw, patindohoyo winagatinan dit kosudong. Misingubas mga kanta kanon dit olidas, tumingkod teko kada panagirit. Kanu todop dit kabagal om olong, ingkuriay kapanganuan tusi kumad sonsikang te sangadaw, ingkuriay teko ilago panganuan ti numon ki alkohol, ingkuriay kasasokon pamusarahan teko stress. Kawayawayo kapusyon kiguno montok manamong rontop sinawat raha.
1: Amdat ba na tapunay ko jam ko hapod at tatuang. Amitin po ti palambus na pasang kya. Palambusan ko pasang man tali kayo. Maya live TikTok, maya live FB, nagi maya dot WhatsApp. Nung hara ko si hotel nga, mamaraman tagi dot pamalawang telepon. Abi Inuel Ladim. Kabisarangan na tatuang DJ, kakabisarangan nagi. Abi Nancy Lian, hi DJ Flo, kada ulitin, hi Niki Kumadia Nancy. Pusiko tu, makinangaw. Abi

Abi David Kangut, usan ang tatuang DJ ama insanan lah katurunan dah lah. Mumalumbal na rumah sam hiti baluranti DJ kadao. Oh. Alang sanda da ayun na kapiya sumapog ya. Abi Charles Lejinan, kapi serangan da tatuang tarao ko talu. Kadun ha pedam talu tulan ke Siam. DJ Flo, am lagi tabinay, tambalu sabab FM. FB ang magkikinang ngawis sa Bobby FM ko sa Limbahan Barustusan ito sa lang kapiya tabid piya basan pausiko ni Jeff Loka pausiko nagi kumadiya Charles abi Maria Johan pausiko Maria to magkinang ngaw abi Paulinus Gion sa lang tatuan DJ ang magkikinang ngaw suway kumagaman Robert Gungkit kada lihoy may pangagong Armingo kaduan hapunang turutulan ka Siam to karikati DSP Wilfred Madius Tangaw untuk tadaw dila kadaw. Oh haro taramay-ramay di kayo kaya Paulinus to haro na may pangagong. Ami Wolin Donggang, kami senangan ato tuang DJ ka, kami senangan lagi. Ami Josh Jameson, alasok kopi DJ ka.

pa'y sadya managuang kadat ito wal panisan. Kanta kan El Nino itimpo diti o suhatanan no ang pikikirag katilambos gisong taon tiso. Tumanod pangantangan bobaswago. Kanta kan El Nino na pubay no nga bilog karikot rontob talugod teka adalan kulugod dot untok tulan ko siyam gisong tulan ka apat donaribu donahapodang turo. Untok timpong kapanaw panisan awi dati antakan liod nga paingkuro po, kantakan, libagal, magalisun to sawot, adalan kalasu, o Korean wide, kigunag puson kapya. Milang manggilag kapailan babaswago, mayad nadma.gov.my. Tabangan katingaligan o kalidasan tinan, kailog ko ngayon pasarili. Jam ko hapad-hapad.

Diyam ko hapa doon na hapa naman ang minita. Tatuang pasi ko to. Masa pa makinang ulitit. Kasalimbahan barusto sun lagalaga. Tari ka dep-dep kaya. Siya nagi follow-follow. May kapiya sa Bobby FM. Parikata ang 40K. Kabisa lang ang tatuang di Jeplo. Mamasa na ko kumantang balut ko. Megali mani ang magansing. Lucy Dayo, Narumbay Pita, George Kimbun, Tampulan, Petrus Sintam, Divisator, Sam Simbua, Isi Talin, Yubug, Rose Sugud, Koyokmen, Abayin Salan Tambalo sa Bawi FM, It Ang Gura Po, Kapis na lang ada tutuang kumantayin sanan, Posiko DJ Mantadoho, Lucia Bibi, kati. Posiko na Lucia, Tupinapato da WhatsApp, Abi Paulinus Gyun, may tambuloy it ahli parlimentuaran tutok tarau di DJ ka. Oh. Abi Sabinus Kabu, kapi sarangan ni Kikumadia, Mary Ann, posiko Mary Ann, tu makilang oh, David Kangut, Berta Binsu, kapi sarangan dito tu DJ, kanti kapi sarangan ni Kikumadia Berta, abi Marius Marudim, kapi sarangan dito tu DJ plo, may sarangan makikinong sa Bobby FM, Tabi pibabasan tutuang tarau ko teluk madia DJ abang saran magkikinangaw radio sa Bobby FM kati abi Elizabeth Beth ponsi ko Elizabeth to magkinangaw Mary Ann siyoka asan ang tutuang madia andos ko iripinsan ko miagal nga randi kayo kadao Abi Paulinus Gyun, mohot ako dia, Reina Re, Pengkura, Kaunahinad, Pulau Labuan, Sarag Gumulik Kaguhitid, Kampung, kadao. Oh, alam sa dat Pengkrong, awi Reina kya? Abi Ming, kabisa lang anda tatuang DJ ka, kabisa lang anda kikumadia, Ming, pasi ko na gito, makinangaw. Ba makinong to ako da sinding diti. Tumayan ko pa po ni sinding diti. Siniman tadi Fulgentius Angkangon Retan Piginawan.

Mentok papelo tay kamanghot kahampit kadat it kinayonando romutalongkot panamangan kadat pagunsaba SDCC dito kaban duwada panamapagjam mayad pirmutan hotline tay ka WhatsApp it aso walwalo talo onam siyam apat aso walwalo talo onam siyam apat aso talo.

jam ko hapon talo na hapon mga 4 minuto totoo ang posi ko kayo to kakal pod miyang pay daho may pagya tap tap sabaw FM may kopi o parikato ang 40k Peter Mr. Chengkudu asalang tatuang DJ Flo kadaw di tiasalang tatuang lagi kumadia posi ko to makinangaw abi Edi Sabahan, kapisarangan na tatuang DJ, kakapisarangan lagi. Anita Thomas, ponsi ko soy mi dondo, ponsi ko lagi tumakilangaw. Abi Paulinus Kawago, ponsi ko DJ, tunakalambos nga, with passion ko ka. Ponsi ko lagi kumadia Paulinus. Pagulo po, mamasa na ko, kabisa na nga natutuwang taraw ko, ano, kumadiya, DJ, ang tambalit nga, huwag kuhiti sa Bobby FM, abi GPK, kanaw. So, to ako ang arit nga, huwag nga randiyalo, tutuwang bay na, to, manang konsika ako na, pag tambalit, it, apirang orang ako, bangung kapda hapasan, iti sa Bobby FM, hindi ka sa limbahan, barustus na, makalazan, may kalita, binayang tampulan, yagang, rosugud, Yubug, George Kimbun, Johnny Upin, Petrus, Koyakmen, Saba, Sabin Saginday, Lucidayo, Lonely Ingang, Narumbay Pita, Jolina, Helena Yong, Helen Yong, Abi Marius Warudin, minamasan daw di Tadao Kotalo na Katalib. So, di tuwakon to au gya narangong kapi ang kanakaw kaos to harakasari, sudal kutara at pagkaringaw ko di kayo, sundong pia ako olidas kapi at dandah. Mangan pad kupi-kupi pangurulas. Magtudaw ba kya DJ ka iya tapat. Minagulo-gulo yado, minay pangkab television. Adiyaki na kasalad, may intang na gusti. Mintang na giyato, madiyado gatun di papay. Ami Durimon. Maginda yan nako da pigaki ka nakakita di gusti kaka I Karim T. Salvarinus kapisarangan di jet kapisarangan da ka to di jet so kapisarangan lagi kumadia

Iti siniman tadi si Tim Bandaran Raitanda Sikul Guas Gata. Masasanang pwede korim, alidas ako iba. Ponsikaw na. Ponsikaw pita to like.

Asan kumatay sanan karayat punturan na po'y muka. Sa karuman tatulon ginumuan dataw papapanaw panutudan po'y ngukab om kaparat pakapiyod timpo talasu om atu diti. Nung haro kasaraban takoro, piso ko no may dataw karalat. Montok dit magagapon om mamumungkos ngawi, piso ko pompod sa girit di kayo pagulod patamon. Tamangay kayo nang tana di kayo, may daw sa ruangon, tay aw atutudan. Panutudan na id kayo nang tana hamot, pagaduhan kapiyo. Tamangay tako na kayo nang pasarili tako. Kayo nang pasarili, tanggungan tako tayinsanan.

0: Daw kaya?
1: Ba, pahila ka na. Isa iti kumawin. Uy, takanan nga gamo, oh.
0: Yo, ay, ako, nagitakanan na nanu, no? Diet ka?
1: Nang gadi. Malay mga ipagano ba ka wago kon? Ya, indo. Uy, magay-gay ko nagi. Undot ka. Talo-talo, oh, nakakan. Awi na tayo na. Ayan, nakati.
0: Undot. Ba, kailan ka na? Uy, litahan. Utakan mo daw. Must it eat. Magugusok nga it. Abuling itik yun.
1: Oh, ano? Nung pasalmakan. Malinaw, iba nung iya.
0: Nayahan ako na.
1: Ay, nayahan ka na di. Apo na pinta, natakanan mo. Awiyak na ka ma. Umarubat. Sama, nunapun na nga. Swata na nabagya.

Harad hapad paminit ar kita jam ko hapad amisar tatuang masapad palamus pasan itim puniti. Anggay, salam mantan papar di Jeff lo. Lagu di Sabritus Queen Kit boh di Jeff kadao. Oh hara kalau sending dah iti. Abi Denbri. Asalang kapiala sining DJ kaya pasika wami Helen HB kano tap mentok DJ tatuang bayna ka ya may kapiala di kayo perikata 50k wami Kitty hi kadao diti hi Kitty Billboard asalang tatuang DJ ka asalang tatuang lagi wami Lou Smith pasika to makinangaw abi Denbury kawago kapisirangan tatuang DJ hadir mantad keringaw kadao pasika na mantad keringaw makinangaw abi Abdaki posisi lagi tu makin dong kami serangan datu tuang Madia CEO Cafe 2662 Yami posisi kau tu kakal makin dong abi Linda hi DJ kami serangan datu tuang kalau ti hi lagi abi Lias kami serangan datu tuang DJ lo alasan Lidas kesari ya posisi kau. Abi Donna Billy hadir mantan kampung Kibabaik kadau di tipon siko mantan Kibabaik. Bagang sage mantan kampung Rubinding Inanam kabisarangan datu tuang ami balutak DJ makanu kesuatan semuli amang siko kembalutan it popong kapdahu dat pasen. Nga uwa ko na po arayt ko ngaran miyagal di Jolina Yubog Tonduyutong Izan Marius Marudin Johnny Upin Johnny Lano Johnny Lunog Kaliyun Tempulan Abdul Malik George Kimbun Inggam Satur Narumbay Monica Grok Siyo dit amok o siwatan mamarayt at bayna kalansanan ang lidas ngayon eh sanan posiko tagu mo DJ ka posiko abi isala Korim kawago serang tatuan DJ kerket tambunan harianam kyo kaganapan apat nahapod tadaw di tiwanan ko kadaw awi isala lima hadir Jeverod mantad pitas kadaw pasikaw mantad pitas

Elizabeth, ay, Elizabeth, Victoria Ang. Kamusta lang ano to itong kumadiya? Pansi ko ito magkilangaw. I-polonus yun. DJ Polian pala siling di George Lian, Tambalot Mantad Saru. Pongkapan ko kumasi na kagunduk, Kampung Simbuan, Kampung Magatang, Kampung Sunsuran, Kampung Kokol, Kampung Lingan, Baru Papar, Harap po ako na right. Harapon ko tutundo, mantad sinakagun, paganakan gompuro, gomporo, kati mantad kiulo, kadao. Ponsigoda, Polidos. Siapa kau go? Dari tiga mil Ponsigo. Oh, ano mga tag WhatsApp na bayan nanti kaya? Awi Anggay, salam tatuang DJ Flo, lagu di Ben Simon bah kadao. Abi Alice Bean, hi DJ, kapis terangan dato tuang kumadi ka kanti. Hi Alice, kapis terangan lagi kumadi ya. Ponsi ko tu, biang pedo ha, mayanti kesalimbahan berus disun. Kapis terangan dato kumad tapakuit kampung Tamahing, ususunang kenedah dato tina. Edit Labuan, ponsi ko DJ ka, ponsi ko lagi kumadi ya edit tu makinangaw. Makinang to pakawaguda sinding pamalis sa ginawa. Iti sinding man tadi salubin standard retan piginawan na siliud kalangadan.

0: Popo pitusin iso koy mandi ta sonong. Nakuratu kiguna popo pitakotusin. Papatanto timpurumiko ti ta sonong. Kauhup mamalan ko sinano om manuduk datakaw dat makikit. Ako ripya nga agumuntalaid. Muntok timpurumikot.
1: Jam ko pa na misa na dito tuwang abit masa pumiyang pa daho pong sikaw na kada ko po adap kaya ang balutan ako di kayo gisam na jam ko pa dam duwa datang ato ang iti gaman mantad labuan pong sikaw tu makinangaw anggay pong sikaw nagi William siling di John Kaysa lagupan kuramaw ko kada o diti makiyon siling di John Kaysa dangan pa nung haralo sini kami jay natakag kami sa nga natutuwang ni Jeff Law kumantayin sa nang tambalo sa Bobby FM Ponsiko Tabi pibabasan kanti Ponsiko jay na Abi Helen na nakarikot na 50 yeah kada Ponsiko na Helen may pa may na po tep na po pino na po karikotan 60 kaya ka harap po sa jamit di asiwatan pala paparikat. Pansikaw, dat insan po kumarikat din sanan.

Kapis na nga dito itong kumadensa ng tambalo at magiging radio sa Bobby FM ang tan eh, gisam zet. Kapis na nga naging kumadya DJ. Tabi at pibabasan mantad yunggun gandarong tamparuli.

Pansigaw, kumari, swimmy, dondaw, to, magkinangaw, kabisanangan lagi kumariya. Lorita, Lasabam, Laurentius, kabisanangan lagi kumariya. Maria Johan, pansigaw to, mga balut, padahagisa, mitim putih. Abi Karim, linawad di hozaw daw, kalaw. Pansi ko ito alihis arahyan karang oras sinding dat papingunian ko. Maginong tao kawag oras sinding. Patamis-tamisan paginawag, ya? Ginong tao pati sinding man tadi Stacy Sakirada.

Palamusin ko po ako ngayon Tawanda, Tarawad, Suwab, Tarawad, Kaapat, Kaduna, Panamapat, Tutulan, Kasiamiti. Suwab na po, panang kasuaban, aluhong, panang sasarapan na po nga, ribut patir at idpipira kinayanan, tatuang na po na nga rumasam, teka dumaron at idpipira kinayanan. Lidaso na po na Tarawad, Suwab, babasta siriba na po nga, 25 darja Celsius, babas talaso na pa nga talo na pa na mapat darja Celsius. Kamayan dat suwab na pa nga ribut patir at idpipirat kinayanan.

Ami Paulinus gyun. Kasala ngay ako mamanser rambot ni GM yan pa'y makikinang radio kada. O daw giya, kada no giya kasala mamanser rambot. O mo ti karambot at sada. Paulinus, kawago olaya, di ka piya ni GM panung panghayatan. Ponsi ko na, Paulinus, ame Angelica Ojik, ponsi ko nagi. Nunu dusun ribut petir DJ kadi Paulinus kadi esbon diti nu am ganit kadao nga ribut apa nga ano mentangus talaga petir na pa nga ganit akan teri may dah di kayo paila ako ano ito tapat ribut petir ba amlisten ka ago ginang makinang sining ditinga it makiano sining di Dato John Kesa it rate and no kadaw di nga ingga da hiti bayda pengkuro pa alan sanda orhian karong ditit sining di John Kesa sunsamida

0: Itakaw na pa ki guna kapi ang magidong waig di Kabagal, matag ka waig Thomas. Magidong alam gisang walo kalasang adaw na pa nga Kabagal na. Nga ilo man tong lagi ano kaparagatan dat sa sangulon, may dat adang kalilasan tinan nga atabangan. Nakailo ko, magidong waig di adalan kagubo nga awdagi asanong to ilo bilagkawit dat awanita ka waig kumamarumbak dat kalidasan lalabi na buah pinggang dit asansagan papalabas labid waig itinan sunduk pa waig to magdapo nga tadal kalidasan to kau nga kikuda dagit adang at panginginom
1: padam 5 minit pa ari kata jam ko padam 2 datang ato ang pasiko to kakal pa makidang tungan tad makidang di kasalimbahan baros tusen linki hi kapi sarang ada to ang kumadi apon siko to makidang abi daulin good tak siko tabinay DJ amay sarang tambalut makidang sa Babi FM alansan lidas ka saring to ko sarang to tong ay sabagya karan hiti dinanda kadao odoy giya abi Anita Thomas ponsiko to makidang po abi Paulinis Gun harap pengro hilad tawaw am lahada tu tu osodo kopia yala ka osodo nga osamak dot karango da kasalimbahan ni tikya Paulinus abi Daria Sinsang osalang tatuang tara ko talo di Jeff Law ay saran magikinong sa Babi FM nagi kumadi Vita Tawasin id keningaw abi sa na pay ko tutundo hapon siko kadari ti ponsiko na Maria abi Nancy Lian ponsiko Ponsiko Daria, Daria bagya. Ponsiko nagi kumadia Maria Johan. To kakalot mga maluta ami Nancy Lian, Jimmy Sadapan, o sanong tatuan ni Jess sa Babi FM ka. Ponsiko nagi bah kinawat ako at sinding niti. Iti sinimanta di hain Josly tindalanan kapasyon to.

pensadya menunggu angkadat itu bar penisan. Kantakan El Nino itim puditi asuhatanan na ang pikikir katilambos gisang taon tisa. Tumanod pangantangan babaswago, kantakan El Nino na pubay na ang abilag karikot rontob talugad, teka adalan kulugad, dot untok tulan ka siyam, gisang tulan ka apat doner ibu doon ako padam turo. Untok timpong kapanaw panisan, awi dati antakan liod, nga paingkuro po, kantakan libagal magalisun tasawot, adalan kalasu, o Korean waig, kigunag pusahan kapya. Mila mangilag kapailan babaswago mayad nadma.gov.my. Tabangan katingiligan o kalidasan tinan. Kailog ko ngayon.

Mentok papelot ay kamanghot kahampit kadat it kinayonano ramutalangkot panamangan kadat pagunsaba SDCC dito kaban gada ho panamapag jam mayad pirmutan hotline tay ka WhatsApp id aso walwalo talo onam siyam apat aso walwalo talo onam siyam apat aso talo.

Magalisun, nuno apatot uwan sa yan toko. Kaya nang toko ba na diti katagwang magalisun. Tulon ginamuan, sunodan na maganod lang pangilagan, montok mangilag, kaligaganan, mantad no pangayamutan tawan. Tuntuo no tanganak do kayo kasasay idiswang linaminan, tay kawalay, kasasay manamong kabarusyan tinan, kasasay manginsuturos. Mamagunah panakop tadung om kabang, nung idlabus walay, tay ka linaminan, kasasay manginumway dit ogumu, tuntuo no kabagal sitok tubat, tanganak do kayo. Tungamalahing sunudan da kasasay, mantong-antong, rontob kalidasan tanganak da kayo. Sumikap may pagyubat id hospital, teka klinik kalidasan minsasamok nung kataguang kaligaganan pumuhabaan.

0: akapanay kaki. Ahinta na ang iwit rapuso taka apiha, ang ahimpin ito ra arul ra uwat mayo, alintanga ang aborok, kapam sabiton ra cardiovascular. Minsu papaponsoy ra lakawan nulumba, apatun ra pansor nulumba, ang suang no kolesterol ra inan.
1: Panday ko kikulot, katapi no nga, kono po harang nano atus kilometer sa jam, birikon po yo, walo ngatus nga mitataway no, hilito mo.
2: Uy, ragalo no wang, walo ngatus nga mito bago magkawaw?
1: Yaw, ahat nga to po katapi to, paino sino tayar, basi yakaw.
2: Yo, sa nganuan makalala, sumay labayan nano. Ilain to Jokondo Injin. Ah, bago ko sumail.
1: Hinohon, soy no. Tapi sinayak po yun, marami akawi po no kritapi kuminampo yung sumindaw. Katutun ko kikulot. Bayan no kritapi to, bayan exclusive na rahumukon. Aun po apampar bayan no kritapi, akasala.
2: Eh, kya?
1: Bah, huwango nga liha. Sino kibayan mo ko no kritapi? Kando intok no ahiliw. Paino ko no karita, sino po intok pahiliwan?
2: Iyo, kanto po. Gini ah, bayan na no. Makasiasi.
1: Kalalanan ko akulot mako po kritapi rabayan po kon.
2: Iyo, no yo. Bah, intano. Mugal ni engine no. Matato ang to nanti.

0: Pakinangono daw ka sa himbahan, boss kanasan. Western, Beaufort, Sindumin om Labuan, atus Luvon titik Sizam FM, Sandakan, Baluran om Bukit Karam, Sizam hapadom onom titik Iso FM. Doit nombor kono po, kinongo na izikoy, doit Sabah VFM.
1: Asikani, kinongo na kya, naiko senasi.
2: Kada insud, kada insodo, ang kada hibay, mukinongo kasahimbahan mo, sa kanasan, iiso na rin magulan mo, naiko at ginasi.

Hai, izo David Chow. Tomoy mo toko, doko to gubang, doko zubo kinizunon, di ogumu tuhun, hobi no, ikop sang ngabi, di mo kitoy na, do tuhun ginumuan. Mia gadoy dhamin pong usapan, beng, upis pos, patata dan bas potoy, om susubay po. It kinizunon di no, omo kito no di may gontop umulan, do tuhun di mo kitoy na. Au oizuvan tuhun ni awsong po kadansan, mia gapotoy do tondu di mo kontizan, tina to'y tama kong kibit tanak di onini po, okay you, tuhun mo hoing to'y iotu tuwa manta do toko. Sabagi tuhun mo gigizon do'y pogunditi, pantango toko izi ho. Onway kasubatan, popoguhu di ho do mo kitoy na. To'y ko poposobohi di ho do mi ikaw do'y ti konu, namot minda do hovon di mononoy na. So bo no, abasi kuma do bokon, tingadan po ingandat diaw. So pipa pantang toko no, kumare tiso om tiso. Kapasapan iti, natat kasimbahan bos kadazan, noikot binasi.

0: Ano may tamo?
1: Auzo moy.
0: Moy keke?
1: Auzo mugad.
0: Makina mo radio?
1: Oh, ino no karangan ko. Makina nga uzo na radio ko sa imban. Bos kada zan dinay kot pinasi.
0: Ha? Ano kanu?
1: Makina nga uzo na radio ko sa imban. Bos kada zan.
0: Is, ino pa ma. Tamoy mo zara makina nga ko sa imban. Tako liti. Iisa na rin pumagunan. Nay kot pinasi. Ba? Pagkina nga una.
1: Ito no karangan ko. Opus zodiaw.
0: Kasahimbaan, Boss Karazan, doi Sabah VFM. Dikita daw, mantai jam kapat tong upot minit-min sa subab, gisom jam ko si Zam dong subab, na ikot vinasi.
2: Sabah VFM. Si Zam mo ko nung dubot, iti 2FM.

Kepivosiando ngusuvab temen aku ngawi. Kepivosiando tumihembus vagu de miampai de pepetihembus iti ababazan toko ngawi de tadau baino. Kepivosiando ngusuvab tadau kaapat ka duvang padam apat muhan iti kosizam ton duvang ibu duvang padam onom. Ano abal yezu, ansa na vasi, piumanan, kinaposikan, ang painton na ano, do tumaguvang, do tadaw, di napalakatan niti. Noon, wanta ako na kasivatan, bago nakakal, ako po na pain pasi, kamay di. Katawadan ako kumadami na mangon kani, tabinay, to noon, wanta ako sivatan niti. Ako bin, na sa kahidasan, ang tanto kiva, nagibagya di aw ahidas. Ato may mo da mo nang katuhod to kakalto ko po da po yung passing. Nuanta ko na ko si Batan, mo'y da'y kalinik. Mo'y da'y da makiusap. Mabi na ko zoy, potihamus, mapapanaw na babazan nga vi na tanaw bay no. Hansan kiva, tahantazan, tumaboy da kaposizon, inapanu da panginaman. Taguvangon ako na po iti kaposizon kamay di. Do iti na komozan da kakal po da pain pasi. Dabay na diti jam ko ng 2 minute na di da da nga suwabit pagunta ko katiyang busan bago da kangan Yesu diti ko sa himbaan boss kadazan iiso na rin pamagunan mantad po di jam kaapat to nga pad minute min susuwab tadaw kaapat diti ang tadaw bay na may pay ko na go iso Dennis Primus. Miaga tamay mo paghuhi ong o dizu abalit pagun na jam ko anam tahunga pad minit dong sabab diti hisan ko jesu makinangot ako na hazaw tabi na ikaw kapagun diti mantadi Michael Moody Dinisius Mada Kotigog abuli na po nung izia Venita Lajuti pasan kumatambahot di Clarice Vitini Lajibin kinangot ako

may no jam ko na mo po na mapat minute nagi dodo ng suvabid po gunda ko tabi na kopi po siya na idea so insan po hobi na ko sa di katatanod magkinungo ko sa himbahan mo sta ko kadazan iiso na rin po magunan tanto na magyado paponi na po na hazaw kadazan to itina ko sa himbahan mo sa kadazan sunung na kivap makiuni na hazaw iakon ka kadazan siyo na om kivap in tanto erin ka sa himbahan iti kivap hazaw na ipakiuni saan no? Pinay ko nga bit, ontok ko nung punam onam buhan ko si Zam niti, talaw ko onam mikot. Kiba niti ababazan. I ozuvon do upis balajalan uvang pinampang. Do papanjul niti oitan kanival pendidikan madani. Taon nung ngay buhan nung punam onam niti. Do upis pamalajalan uvang pinampang. Ontok ko nung punam onam buhan niti ko si Zam, talaw ko onam. Kamimpun, mantan po ng jam ko himo min susuvam, gisom jam ko himo min sasodom. Kinaisanon na panganay ho in SMK Pitagas. Ko SMK Patagas. Tadi, ikot ko na, tabi na ko ngabi, no, moy intong, ano ababazan, teko, ano iman po suvo ng toknino. Koto susuvam po, jam ko himo po. Kiba na mongusak tinan na jam ko, anong gisam jam ko tu. Kiba po kikitanan na huhusap mo na nagangon mo mo hizon kamay di. Jam ko tu, gisam jam ka bahu. Kiba kapatundaan na di, na umunta ka mamasan iti, miyampay panimputan tikit kinasip mo hizan kayo. So, umagumo po su vitamin ay. Ababazan pa niti nga man paimogono di tapantang datu insinyur sa Helmi Yahya. Pu paliman pi iso tu tahu putatang. Ikaw na, sunung piya na yo in SMK Pitagas. Na iti na po nga ozuvon na kopisan pamalajalan uvang pinampang. Tumiyamos na ikaw sa imbahan boss kadazan. Tumiyay ko nga vi, tanto na ikakampungan na po nga Oni may vivid silaw vodik. Momosik na nga sumam. My God, gininga na ongo. Kiva po din ang kudabay, no? Tanto kiva na itin kakampungan. Iti kagumpit na vivid silaw vodik ka na tinimungan nung na zaw. Iti humina zaw na nampot na tunisan na sangkotaon nga nautip itaon na panam si Zam. Si Zam na panam mimo. Humozon po nga vi nga ay sana survive nga na Tony Majigo. Makinagot ako.

si Agalus Cornelia Joannis Gumpada Amelivia Edward Tumlek kung abi pamusa vaino. Jam ko nam duwang panami maminit lagi bay ti tabinay dadi tay mo kinongo takoti kapo season ko di paguhu kadi oh mangay ko ngakon kay Zao Mosokya Dennis Lajion.

0: Kopi Vasian Tabi Malaysia Madani Miampai Kunaga Izau Dennis Primus Dan Abal Mantan Sabah VFM Kopogu Napo Ngatuhud Abal Abal Bazan Kopia Hanan Kapapantod Kotom Huzan Sabah Pogun Sina Pahabon Kinezonon Pananaman Tahun Pemunan Id Sabah Abal Pimponu Ababazan kopiahanan ketemuhuzan ko basanan om pemonan id piahatan Sabah om pagunsina ko paing kawas koi katan tutu membuhui om kopobu pavagu kotuhudan kota Kinabalu goyang. Tinimungan Sabah binuan di Montili ketemuhuzan ko basanan om kinejanan pesehi Datu Jeffrey Arifin. Ababazan kopiahanan ketemuhuzan id goyang dino menimung popobu pemonan kota muhuzan tinimungan kobasanan koisan pengindepuan kapabalan om agensi kogempit ada di ino impon de popoin tutun Sabah popogiot pionitan om kopogukab kosivatan pisakadazan kawavagu miampai pogunsina suvai ko goyang ababasan kopiahanan dino papampai negi ansun om chong king miampai komungan huhumozo noin tutunan Malaysia Sheila Amzah montok papapantod ko basanan om kopolokwan. Nabos ni Datu Jeffrey apatut sa kodungon o kotuhudan miyampay papaimbuhay kapokyonuan pamanan mo ino hobi o gumu tutumamuhuy pogun sina mamihi Sabah sa bagi ti koton i kapana ko nalan kuma papapobu pamunan kinesanon o monokodung kotuhudan keke goyang. Namot ino kiatag o China Eastern Airlines no mamauang kotuhudan Shanghai kota Kinabalu na Induvo gisom intahu sangadaw suvay ko manaizuk kotuhudan Beijing kota Kinabalu. Na boss di Datu Jeffrey Arifin na pibasan o atag dino doid pitubungan di sino miyampay tinimungan paghudan kompani na komoy in Shanghai. Kiguno na paingkafason pavagu o kotuhudan manihamus montok manakonung kapataundaan Sabah tumaguvang taon tumamuhoy Sabah 2022 kanisido. Paintatap o pagunsina, sabagi mananakaday ko sunizon kotamuhuzan Sabah miyampay hobi himangatus tuong panambaho ngaybu koy katanto tumamuhoy na intimpu vahuvuhan kumayso taon niti na koy ngavas 2022 titik o nampiatus mantan ko timpu miyaganino di taon nakatahim. Kain kawasan katuhunan mo ni Hambus Dino, kapanak maza tawasi kuma ekonomi o mukapay buhay hobi ginumu kosivatan kuma mononay na katamuhuzan, hotel, restoran o pangindapuan kinesanan isaba kadi Datu Jeffrey. Pahamon o kinesanan pananaman tahun pamunan in Sabah mantan o kinamuon pananaman tahun dino in pitas itinay na the Acacia Forest Industries Sendirian Berhad, AFISB. Ahansan imo ni Joel Tagazo, katinanan kabuon katahunan Pogun Sabah sa FODA, Datu Bahrul Raza Cuprat, pamusavan na kapalintahan Pogun o kinesanon Bogisan Pogunan Tahun, FMU, iaw na kabu na patakon kuma sa FODA, montok tunuvan pananaman tahun na kamoy. Kavo Eucalyptus pellita baino na dadi tanom painbida AFISB penovohi Acacia mangium. Ipinatingkod tu kita luo. Kita ngazan o kavo dino montok na dizon kalatas, boluti, plywood, veneer om biopellet montok momogonop kapokyonuan suang pogun om pomohizon. Mantadino kinabuon AFISB minananom vahungay bu hekta manta 25,000 hekta kinesanon project dino pinapadadi company dino sa bagi papapahabus asil kabun tahun takavaskozo in Sabah gisom di taon 25,000 kiatag o AFISB na popobu pamaunan vineyard om pellet montok papahingkavas ginumu tatamba asil kazu mantan kabun tahun pamaunan sa FODA. Pisosomo kapagukab o pingisaman dino do kosibatan pakalajan om kapapahantod pamunan kazo in Sabah. Do in ahal community, project AFISB dito nakatahib, papampay o namuapod kampung om nakapanako nalan kumahobi apunam nubong ngaybu vahungatus tuhun magigizon. Abaliti sumo himbaw mantad Sabah VFM.
1: Kakal ko po, makinangaw abal itpogun.
0: Pakyanwan o susumikul Sabah inakano kapungusinan mantad Council Ugama Islam Sabah MUIS na mangaput panginabasan in University Al-Azhar o Mahad Kiraat Shahubra Al-Azhar Mesir na migisam kozo o mintamong kogiginovo kanimohoingon upisol Executive MUIS Datu Ramlan Awang Ali. Namosisido, biyon tamoy mo na MUIS no atamangan o katutunan sumikul dino maza pangintangan mo dihamus om sakaday upisol ino nuan tonggungan. Montok duwang ibu duwang padam himo, duwang ibu duwang padam onom, ginumu saviavi sumikul saba idu duwa university na kumoy na kodimpot atus duwang nga padam apatuhun. Namot apadam himo sumikul pavagu mongopit panginabasan in Jordan. Pisakadazan University Malaysia Sabah UMS maza fakulti pemutanaman lestari om tinan kotununan paganakan tinimungan susumangod bakat kem mawila nuvo sendakan ko pemuang pavagu taihan pemutanaman ke pavagu maza project hydroponik pintar sawi om salad. Nabos di potunod hongkod kelestarian komungan tuhun magingzon UMS Dr. Awang Sufian Abdul Hamid menuntunuk o project dino da pemegunaan teknologi hidroponik kumapu bakat montok kepetundaan sengian kopinsin supaya kemenaizuk tangazan pemutanaman sebagi konunuan tatamba o monokonung hang tanom mantan depuan. Project hidroponik pintar sawi om salad kigatang atus nufongopon gay bulingit dino asil kosinan komentilian komohigan ipinatimpu ni Wuhan ko si Zamto nakatahib gisam Wuhan ko himotaw niti papampay apunambaho mampazat. Namot dino na boss di papapanaw project Dr. Siti Suliza Salamat tahubo gisan pingunan pinapanaw montok pabu project dino. Papampay ino vinakas mononontunok UMS iabahan ay kaganaan toluo teknologi Internet of Things, IoT, kalalahan na hydroponic om kapulokwan. Tinunukan nagi i mampazat na paghudan hamin otomo om pananaman na hobi ohud. Suvay ko panantunukan na inmanguhan kamahingkangan ikaw buhay poompus pananaman. Papanaw nagi o kapombian kitimpu mantad panakaday mo na naizuk na tikin tanaw ko iso om tanaw ko himo. Namot mo na naizuk papapanaw ko pambian sa kukwang na sambuhan insan muntok mambi avasi o kalalahan o pananaman. Dandaon songhun kakusazan kinaisanon na opon ngay bulingit toy opon vuhan talungku sa kyo nung aukan umambalay danda ipinatanto na kut session tawaw. Sangyan minangakun na nakahasa do kiva kagaganapan na tamangan miyampay aiso na suat kasagaan. Dinawa o kahasan ino tumanong section duwag po na miso, akta panamangan kagaganapan na panam sizam o namang po na miso, ipinahumbus miyampay ko tulan tahu sa peraturan iso ko tulan ngavi panamangan kagaganapan o panam sizam tu ng panam apat. Pinalinta nagi nakut, ihimangatus o pod kilogram tumaw pagansak om duwang ngaybo atus taong panam onam kilogram gula kikotumazan kagaganapan na tamangan ki subsidy o tinan na kinantakan nino na nizan asil kapalintan. Kagaganapan ngavi aw na tamangan itinan patakon kumatinimungan mamamadawah mipahud miyampay section duwa onam bingkong duwa akta panamangan kagaganapan na panam sizam onam o panam iso. Minonay na kinantakan nino na po nga upisol mamamadawah KPDN Lantawaw Nur Fauzia Hana Juliti Muhammad Amin. Pinasato na KPDN au milunding o tinimungan na sinodo na monopo tinimungan kagampit na ikapagohimuvan o kahasanan kagaganapan na tamangan ki subsidy. In pamupusan kinungo zuvago iti tuho na apal. Ababazan kapiyahanan kapapapantod katamuhuzan Sabah pagunsina. Pahamon kinaisanon pananaman tahun pamonan id Sabah. Ingkakaniti abal, inuhu di Jenora Mahin, mantan po gisan berita ehwal semasa om pinadahin di Stephanie Jipolin Joti na itmos kadazan tabi Malaysia Madani kopivosian.

Minay ko naman no jam ko nom apat ko nom apat minit no mas suvabit pagunta ko diti kiva pipio tapi naay da pinapoyo da kasu taban na timpo diti megadit kudat na po nga mituvong kini nga nga inka nagi nga di ranaw na po nga di kasadap kada tapi naay diti asapo asam idlahat dato na po nga navaw kasu diti tiya pamagunan deko cerah kamay ni au umasam deko pinasi kapayhan di azo diti bah tumiyan mo sa po din kasahimban boss kanazan diti kiva isa kapayhan po hamusan ko da au na hide mantan mayno

Tapi pinay ko nga vi kivariti isa ko paihan suang hamin do kambusku dong sebabiti. Iti na panganamit na gay mantadi Timothy Busing na mantadi Kampung Ramaya, Pinampang. Papayo do minidupogun i Victor Busing di jam kaduwa himo po dam himo minit minsasadap di kodiab. Kaduwa po dam tahuhuhan iti ko sizam tanaw ko tahu na dahil i Kampung Ramaya, Pinampang. Mantano do ko iadan iti manu do papayo paganakan wong om motimbul om paganakan benggon din namo do po ngawi do sangin tindoy om santab tapinay walis om kinovangan naging ngawi ni sadu teko isamok. Tuwasa ko natinan di tangatiyagak Victor Busing do tadaw suvam tadaw ko himo kondumang po himo vuhan iti ko sizam do dahil in kahabangan mohingki don Kampung Nambasan, Pinampang. Nga pagunino, oviton pahayt o tinandi itong otiagak na dahil panamasangan Sancti Michael, Pinampang no jam ko opod no noong suvam. Moy na tahinasan suguta ko vago. Kapayhan suang hamin na politi nga namit agay mantadi Timothy Busing no mantadi Kampung Ramaya, Pinampang. Papayho do mininupogun i Victor Busing di jam koduvo himong panam himo minit minsasodop di koniab tanaw ko tahu koduvo panam tahu vuhan niti ko sizam na dahil in Kampung Ramaya, Pinampang. Mantando na ko edan niti manuni na papayho paganakan wong om motimbul om paganakan benggon na inamono po ngawi na sangingizon om santab tampinay walis om kinovangan naging ngawi na isadu tayko in samok. Tuwasa ko natinan di tongatiyagak Victor Busing na suvam tanaw ko himo. Kung namimo vuhaniti ko sizam na dahil in kahabangan mohingkinon Kampung Nambasan, Pinampang. Napag-upo din o, uviton po atinan di tongatiyagak na dahil in panamasangan Sancti Michael, Pinampang na jam ko opod na noong suvam. Ingkakan iti isa ko paihan do suang amin.

Tapi naik ko ngavi in person ko iya dan mantadagay. Dahit ko sa imbahan, boss ka na zan mo untok paganakan di nakotaguvang da timpu ko iya dan kinatang kiza dan songhun po paganakan di kaupusan siya unang.

0: hozo di kle Petrus Edwin kada zomai do tundongon ka nongo di sudi kapila.
1: Sabag BFM kosohimban bos kada zan noy koordinasi oswao tumayo.
0: Pagoda tumiyam bos bangum yam pay hozo sumusut tumnai ko iti ababazan menohon za PPVM om nagi ko pabohizan rahmah mapanaw madani iti no pong akanjul da dahil idhintun takumuguno vista minintod pinampang doon tako dumapdam tu buhan ko si Zam diti tumimpo na jam ko si Zam no suvab gisom jam ko tahu no minsasodap iti no pong campaign manohon za PPVM yang pay misakaday no bogizan panimungan za amin pangusapan Queen Elizabeth Nuvo. Jadi, untuk panaginino, kiba ababazan ko pabahizan tiko da dagangon Rahmah Madani PGRM. Do untuk ko dumulam tu, buhan di tiko si Zam. Tadaw minggu di timikon. Jam ko si Zam, do ngosubam, gisom jam ko tau misasodop, id hintun to gumuguno Vista Mininton Pinampang. Ikot ko do. Kinawa to ko Zodi Presley Petrus Konsikan Piginavan.

0: Sebenarnya kau ngapi kada himai mungkin ngau dok seimban bos kada zandoti nu vagu babai no nu boh ngah komozan kuda pong itia abamazan hozo teko info seni kopehan kabahan kiva apat hozo kabavagu apat himo hozo kabavagu kau niku kau intutun kau kuma de dia zo kada himai kyo bah kado pedi mungkin ngau di ososo dan kiva dati dai timpu do in piginavan do babai no izo dati iziao dai no ka tatah sepin sadu dati ti Clementina Poki no mi Richard Michael Fu kopi vosian do mana panai dai kadai takanan dai timpu diti do manehan kiva di mengindapu kani
1: kinawa.

ako, id ka po season ko kadi January si Paji kotahwadan ako sa da bunga ko id ka po season na gaito Pinay like ka sa himbahan boss kada sanity muntok di anang ano ho so di Hansan no his o ginamo nabay no samok na jam ko to taong upad minit dadi aw na hide ko ngo ko diti ho so nga bi na bago muntok ko yung tutunan mo paintutunan ko isay nga bi hazodi inatay mo da hiburan o music nagkikasahimban boss kadasan taon da o na

kana kozo kanga ngai hozo vago guminavo ginovo li Jesse Saladik i sinupo o iton hozok di Julius Lancaster la jungin sumusut iti tapinai hozo i oitan do humangadon kamazan na pa diti da humangadon iti nga humangad bo hangadon nga humangad humangadon da hozo na pa teko humozon pa diti nga ay sa nasuvay Julius Lancaster la jungin nambo da oiton hozuk hozo pentantu na kozo da isi da nagi amin nupu diti I Julius kamata ko paihan di sa ko ngavi paingo ngawi Julius diti sunung tu asadu da mentan pagun Malaysia minoy panambuhoy minoy omboh kamay di daiho id pagun Jipun asadu kania amna kayo na isi da di da kahamus teka oni hozo daw da tanaw baino minanupo na po na tunizon aminka nagi sinakaday di tapinay Julius Lusa amyampay di Jesse Saladik tadi kinawata ko hozo di Julius Lancaster lojungin I ay tando humangadon kasi manbos kadazan ay kotminasi oswaw tomoy mo.

Julius Lancaster lajungin humangadon. Sumusut na po diti tapnay kong avi ioitan o hozaw diti da piunungan. Sino po di Joseph Lodin? Tanto na ko sa da ooitan om hozuk. Sino po nagi di sino? No tipiti dahil i Thailand. So, dahil i Joseph Lodin na babay na diti. Pahingongaw na ko sa imbahan to ko. Dati kita daw. Kinangot ako iti hozaw. Sino po di sino? Iaitando piunungan.

damay no jam ko tu apat pa dam ona minute dong suvabi pangunta ko o pivosian do katatano dati mo kinango ko sa himan boss kadazan om tipuniti na po nga o ngaw di zuhozo vago inotay mo do RTM no ngaw di zuhozo di Joseph Lodin i tanda piunungan om sumusut nati insan po i Julius Lancaster lojungin hozo sinupu daw sandi i tanda sinimban ko po season o oiton om hozuk sinupu nagi di Julius Lancaster lojungin yang pai tu nizon pini nuhud di JC Saladik om nagi i Julius Lusa dadi tapinay ko ngawi kinungaw toko insan po wagu Julius Lancaster lojungin o hozo i oitan sinimban ko po season.

Iatap na ko nga vinkan ako zohozo sinimban ko po si Zon. Kon ko sinimban kyo nahasan ko dati na pinapahamus itino di sinimban ko po si Zon. Dali ano dati lati do sinimban na ko nga vi mantado mos gamut mos sinimba. Aha. Dan penunupu di Julius Lencet Selajungin pengangadesan dau diti ahom koza lati om kivan koza lati de hozodi om nasupu pagimah kan ya sinimban komposizon komozon simbah do komposizon diti tumiyamus bago tapnay ko ngabi insan po ang orizo hazo di Joseph Lodin hazuk hazo sinupo di sido iaitan do kapanguhaw dago kinangat ako hazo kapanguhaw dago Joseph Lodin.

0: kiva hozo kavavagulu. Abal tawasi montok di apagat doid kaganan pemohisan ikihizab papatod hozo isinupu sondi kuma id RTM Sabah. Pemaitu tundiozu kalalahano ponohinasan hozo momomohis kilejonon Sabah doiko ioitan sistem penilaian lagu artis tempatan Sabah SPLED. Kepenguhan diozuiti songian papatod hozo kawawagu montok ponohinasan hozo om ooiton maza online. Kawasa ko papatod maza email kumaid unit urusan rancangan dan rekam kana id urrkrtm@gmail.com. Hozo ipotodon nu montok ponohinasan mositino dan kavo MP3 om nekonop diampai do ooiton paisasanan CD koin tahanan di huhumozo toiko profile artis dan di minonupu om neki hasagan doit online nung kibano. Muntok kupayahan di hobi penggondok kokomoy dos plats. Hasag di Facebook Hiburan Om Music RTM Sabah. Om negi carta lagu artis Sabah.
1: Tapi naik kong abi, ingkano himo hozo nongo diazu hozo kadazan inotoy mo do kasayimban mo kadazan. Miampai tinapanay do hiburan no music do mantad rakam kana punagi amononoy mo do hozo vago diti konsikan muntah ko paihan tapi naik kong abi minggu diti ama ibagu hozo do kapapagu do natoy mo da kay maso da tindahanon kamusan na po da tindahanon nga maso ko so tahinasan do bagisan hiburan no music jadi indadon na po dia zukyo kau ni dati do minggu tisa nung osikap penahinasan pahay dia ho ingko ko hozuko muntah ko paihan dizu tapi naik kong abi kagumuan hozo da bahay no auhan na manupu o binakozo itu nison mamaguna diti technology don kamabago AI kamay di na undaman no tabinay iti na po hozo kadazan nga mositi do natinagas do ooiton boss do kadazan kyo kada atus piatus mantan titia kohanan AI tu minggu diti kiva iso hozo au natay mo tu atus piatus pinapatod do hozo bago daw di okon ko ohaw daw manta do AI teko teknologi doon ka mabago tutunan ko sa iti AI di Tito Pinay jadi siyo no to manimpon tako do tinagas di ti hozo tako kadazan ay ha ni ohaw daw di do ki hozo bagihay do pinatod di paghuy di no sangyan do po to do kato na iti ihozo nga ni huhumozo omokon ko ohaw daw oihan ko so jadi hiyo no iso mantado iaw otay mo muntok po sa himbon doit ko sa himban boss kadasan iti kapayhan muntok manunupo nga bi da hozo kya nagi sakya numamaguna ko da tatamba iko tituduk kauhanan masa da AI tunizon kabasa lagi na ina po di humozo mositi do oho nu sandi pamazan kyo oho dati di Julius Lancaster lajungin na min maguna do akon ko oho di Julius Lancaster lajungin pamazan o suvay kayo na tabi na ko nga kiva nagi di hozuk ooiton patunudan no kaso to apagaw teko aiso na boss kadazan ginuno daw isino no panati kalati na audi olatian di tiyamo kikinongaw jadi nga asansagan teko au nagay otoy mo to mositi no bagian na mamaguno kadazan di kabazagan di olatian tanto na kaza the boss kadasan igunon sangyan manupu the hozuk hozaw di kiba iso onantakan diti the id pinonohinasan the guy di minggu diti da Jadi sengian otai mo ni zui tonu dan nepapanuan darakam kanah kia tebinai om kada kaku kuasai. Kiman lagi bagu iso hozo ada au otai mo tu negaditia. Sovo mai tuhun tepuak teka orang putih humozo do bos kadazan. Ingkoi tebinai. Tantui o oiton dao akan ke atus piatus do pain kadazan. Iti na komozon da pangangadazan di poin tunud kiguno montok kotihamusan vinasi om tinagas do bos kadazan. Kiba iso hozo au natay mo sebab no da pangangadazan di au poin tunud. Gagana ka za di penentulukan di api yang ngongaw di Yezu di Zandi Juliana Andreas ipibasan na gaya di. Diaw kadang-kadang nga diaw ka. Diaw. O jadi. Ano, ako mo pa eh. Ginevan ko. Diaw ka nga. Diaw. Pamazan. Kaya tapin ayaw manak ako kukwazay. To, iyo ano, to tanudan ni may nung otimpunan, no. Kibana ti di kapamusaw, kibana ki hozo no ngokuh ka di tinuy. Bah, ina pa di nakatahib om nakatahib no, umbosian toko onuh i timpu mikot. Kada di tanudo. Nani tapinay ko nga vi, kinangot ako na di bago iti hozo nako intutun ko na di hozo, nako intutun na ba iti, di min ko nakatahib di tapinay Peter Claudius mina napanay daw sa imbahan di minggo na katayim ta daw kapat ina babasan niti dadi ponizan kuno pa di mahik i aitan tinipi hazaw di Erica Edward Kubot sinupo di Edward Kubot tangus di tumahib di Edward Kubot sinupo hazuk hazaw niti di Edward Kubot lagi lagi itia naikot na timpo. Napungo din, no? Hazaw na pangabi din na ayat ko ditino di nga nuhod o tunizan ni Mark Paul Baklin. Itiya, naikot na timpo di Naden Xavier Sikwat. Hazok-hazaw sinupo di Florencius Mojikon inuhod o tunizan ni Henry, Douglas Henry. Bah, kinangot ako,